0: govcom.
1: Bolivia suyunchesca, huagmanta uyunankunan tian, ñankuna uyunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakuy alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka huagmanta uyunankusun, ñanka Bolivia kashan.

0: govcom.
1: Bolivia suyunchesca, huagmanta uñunankunantian, ñankuna uñunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakui alin ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka huagmanta uñunankusu, ñanka Bolivia kashan.

0: GovCom.
1: Bolivia soy un chesca, guajmanta ununankunan tian, ñankuna ununankupa, ñankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakui alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka guajmanta ununankusu, ñanka Bolivia kashan.